0: Mwen be jamè di mwen liche mon nan.
1: Mi lo di mwen patasyon mon nan.
0: La jalouzi ke fè moun divage.
1: Mi li a manche chwe mi lo.
0: Ou dan peyi tout bagay se magi.
1: Mi le di mwen patasyon mon nan.
0: Mwen be jamè di mwen liche.